0: ọha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094

0: Okochukwu, ịrịọ ngwa isi anyị n'ime obi anyị, anyị bụ ndị nje mutere ozi wee mara ịwara arụ nke Kristi nwa ya site na ahụ ya na obi ya. Ebata n'ụsọ na mberede n'ọnwa ya site na Kristi nwa ya na
1: mkpụrụ obi ndị niile.

no nkoma August for 2026 dịka ụbọchị ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ agaghị abịa ọrụ tupu nhọpụchi abalị iri na ise nkoma August afọ 2026. Edere mkpebi a n'akwụkwọ onye isi na-ahụ maka ndị ọrụ bụ Anyaleye pụtara, mana onye okwuchite okwu isi ahụ bụ Ọlawale Rashid bipụtara ya X. Dịka ahụ si kwuo, e mere mkpebi ahụ iji nye ndị ọrụ chọrọ ịga njem ohere ime nke a ma dị njikere maka iji ikike ha nwere n'okpuru iwu na-achị obodo ịtụ vootu na ya bụ nhọpụta ọkwa Vanon. Gọọmenti na ndị ọrụ niile n'okpuru mkpebi a belụsọ ndị na-arụ ọrụ mberede na ndị ọrụ ndị dị oke mkpa. Ka ọ dị ugbu a, Gọvanọ Adeleke akpọkugo ndị ọrụ Osun steeti niile, ndị ikwu na ibe ha na ndị enyi ha, ka ha nupụta n'ìgwè maka isonye na ya bụ atụm vootu. Gọvanọ Anambra steeti bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo ekwupụtanwego mkpebi ọchị gọọmenti ya iweghachite usoro na ịdị n'usoro zuru oke n'ọdụ ahịa Onitsha Main Market nakwa gburugburu ya. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke ahụ oge ọ na-ekwu okwu na njem ọrụ ọ gara na ya bụ ọdụ ahịa. O kwuru na gọọmenti Anambra steeti ga-akwalite usoro iwu niile na-amachi azụmahịa n'okporo ụzọ, bịakwa mee ka ha dị irè etu kwesịrị ekwesị. Ọ gbakwụnyere na iweghachi usoro n'okirikiri ya bụ ọdụ ahịa ga-eme ka nchekwa ka mma ma nyere aka ime ka Onitsha Main Market bụrụ nnukwu ebe azụmahịa dị mkpa na ọdịda anyanwụ Naịjirịa. N'oge njem nnyocha ahụ, Gọvanọ Soludo gagharịrị n'okirikiri dị iche iche nke ya bụ ọdụ ahịa Main Market iji nyochaa ọganihu ọrụ dị iche iche e ji n'aka n'ebe ahụ. Ọ sị na atụmatụ ịrụzigharị ya bụ ọdụ ahịa ga-akwalite ịdị ọcha, ezi ọnọdụ nchekwa, bịakwa mee ka okporo ụzọ awara awara niile e si abanye na ya bụ ọdụ ahịa na Kansụl Onitsha North bụ Nweze Tony Nwo, onye soro gọvanọ ya bụ njem ahụ enwego ọganihu. Ọrụ ndị ahụ gụnyere ụlọ mposi ọgbara ọhụrụ, olulu mmiri ya bụ si, ịrụzigharị okporo ụzọ awara awara niile e si ahịa, tinyere akụrụngwa dị oke mkpa. Ozi anyị ofesi lai onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka mba ụwa World Health Organization WHO bụ Tedros Adhanom Ghebreyesus ekwugo ntiwapụ nke Ebola nke mụ ugbu a na mba Democratic Congo nwere ike ịkarị ntiwapụ ọrịa gbuo mmadụ mere eme. Dr. Ghebreyesus gwara ndị nta akụkọ na ntiwapụ ọrịa Ebola nke afọ 2026, ọ bụrụ na ọ gaa n'ihu n'ọsọ ọ na-agba ugbu a, nwere ike ịkarị nke ukwuu ntiwapụ nke afọ 2014 ruo 2016 nke gburu opekata mpe 11,000. Ntiwapụ nke afọ a malitere n'abalị 15 nke ọnwa Mee enwego opekata mpe 4,300 butegoro ya bụ ọrịa ma mee ka ihe karịrị 1,000 nwụọ. Ebola bụ ọrịa nje egbu mmadụ, mara ya nwere ike ịpụ na ụbọchị 21 mgbe nje ahụ banyere n'ahụ mmadụ. Ihe mgbaama yiri ya bụ ọrịa gụnyere ọrịa flu maọbụ ọrịa ịba nke gụnyere ahụ ọkụ, isi ọwụwa na ike ọgwụgwụ nwere ike ịmalite na mberede. Ka ọrịa ahụ na-aga n'ihu, mmadụ nwere ike ịmalite ịgba agbọ na ịnyụ afọ ọsịsa nke nwere ike ibute ọrịa akụkụ ahụ ndị ọzọ dị iche iche akpọrọ multiple organ failure. Nje Ebola na-esi n'ahụ otu onye gafee na nke onye ọzọ site na mmekọrịta mmiri ahụ mmadụ nke onye bu ya bụ ọrịa, dịka ọbara maọbụ ihe mmadụ kpọpụtara n'ọnụ. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị ji weta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Cheta na akụkọ ụwa bịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị na-aka dekọta akụkọ ndị ahụ, ọgọ isonyere anyị.

0: Papa, na kwa ọgwụ gị o.
1: Ewu nwa mụ.
0: Ụkwara nke abụọ.
1: Hapụ ke na ọgwụ gị a. Ke na ọgwụ ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji mụ. Nnasị na nke na ọbụkwa naanị nka. Mana kemgbe Sabiesie batara, na-anọnyere m oge niile. Ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sabiesie 95.

multivitamin drops na syrup. Eme putra no di DJ, makumu ntari di nkene itolite itolite. Ongo no dimpadi na vitamins, makuto, nchekwa nkima ahu na mmepo uburu. Ongo no mkwadu nkende na vdak. Afravite, bungwa ya nkende

0: Aunty, nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: amamụkwazụ na enwebugo ihe ndị m kọrọ ha nke ọnụọkwa nke na ihe ndị agwa gị efu n'ọ gị ka di m tekwube wee kpọlata ụmụazụ ya kpọrọ ụmụazụ si anya kpọrọ na ya mameta ụmụazụ ya kpọrọ nwaanyị nwe ụmụazụ nnata ọ ga ka ibezi nje si ka njefe ụmụazụ na bezi ha ka njem aka ha si nọrọ abatazie m nwanne ya nwaanyị ya elda sisi ya tụwara m ọgụ na mụwamakwa ọ ma ụla ụgbọ m ụla ebe ọ dịma mụwamakwara ya natara ya kọmandị ọ bụrụ instrọkshọn di m nyere ya na-ekwela ka njefe ụmụazụ nta ọnụọ nara ya lọndịla nwanne nwoke kpọọ ya si ya kedu ihe a tụrụ ka esi tụrụ anya nwata nkwado bodo nwanne nwaanyị si na ha ga-abịa ọsọndị so ọsọndị ahụ nwanne nwoke kpọọ ya si ha na-abịa sọ si mba na sama ndị ezụ na di m ofe ya mma ka anyị si ebi anyị na ruo ka anyị bidokwa otu anyị si ebi nna bụ Ọnịsha na ndị nnataba Ọnịsha and before everything akpọ m si ama anụ ha gwa ya si anya chamanụ si nye ya nọmba nwanne di m ahụ nke nwaanyị nwere nọmba nwanne di nye ọkpọ nwanne di nwanne di m si na nsogbu adịkọ na-ekpezikwudo nnaba nnataba Ọnịsha anata m Ọnịsha na onye week 2 weeks 3 weeks ụmụazị jigide akwụkwọ ekpere akpọnata ụmụazị ịkpọ dị ndị m akọrọgbago akpọ nwanne nwanne nwaanyị akọrọgbago emekata afọhọ m ụmụazị wee kpọ nwanne nwoke si anyakọ nwanne nwoke si mkpọ nwanne di m nke nwaanyị mkpọ nwanne di ọsị m na di m na landlọd nwere prọblem nọọ na ha pakịtịm nwesị biko ha pakịt maka m nwere ego m bịa kpọrọ ha ka ha bido akwụkwọ nwanne di m ahụ tọọ na were fon kpọọ di m si na nna agafe ịkpọrọ ụmụazụ di m si njele nwanne nwoke na akpọ isi m si ya na ndịkwa kpọrọ ụmụazụ on my own ma agwakwa n'ihe anything nwesị fon otu a ka ha si chọọ ịnalụ m ụmụazụ ya tụsị ka ụmụazụ dọ n'otu bido akwụkwọ wee si mba na ọya ekwene wee debe welfe wepụta ya dị okwu welfe taa ya pụọ na welfe email asị ha si niile dị n'ụwa atọ m mesa ndị welfe kpọrọ ụmụazụ ya na ọ kwesịrị ibe nga na ụmụazụ ebe ha kwụsịrị ego dị ike du akpọrọ ụmụazụ kpọnye ezisi nke afọ nnata ọkwarọ m aṅụ okwu ihe a dịkwa ka mụ na ya na-abụ ọkwa ha ọkwarọ m aṅụ mmiri atọ m nkụ ya mesie m ya na-eme ihe mana na-eme ihe mana
1: kekwere ebe ụmụazị nọ kịta
0: mụ na ụmụazị nọ mana nya nwanọkụ na dsemiad mana ọ na-abụ fraịde ọ na-adị tuzde ọ nata onye agbataete ka ọ bụ fraịde ọ na-adị
1: dsemiad gịnị ya ebi n'ofu flat
0: mụ na ya ka dị n'ofu flat
1: mana gịnị ya adịrọ ọnụ ọnụ na adịrọzi na mma ka ọ
0: anyị adịghị ọ na ya adịrọ na nwere ihe ya nwasị na nwere ihe ga-ejikọ mụ na ya na-abụ na ya ndị ọ na-akọrọ na ya chọrọ ịnụ sekọnd waif
1: anyị ihe na-esi ihe a niile bụ maka na ije mmebe bonds ihe ba ka he doesn't want you to work
0: yes na m bidoro so ya na-ekwu bido kasị na ọtọrọ ka m na-enweta datụọ ụwọ naira ọtọ ka m na-amụ ọndahi and ọndahi m a na-enye m nsogbu bikos ọ nwere enitin inye ego ihe kịta nụwa nkwụsị ya bikọ na ntụ ego si ọjọọ m gịnị ka m na-ego gịnị ka m chọrọ igo ọ bụrụ na m chọrọ igo akpụ ụkwụ nne anyị ga akpụ ụkwụ kama ọ ga-enye m olu otokotoro odo goro m aba welu pin gbaa ya si m n'ole dị na ntinye ọkpa bisi m emezie so mụnwa anaghị ewe ndị ahịa ewe ya lida tita na ama m na ọgwụkwọ na akpa m ka o si apụta bikos o nwere ihe bụ na a na-enye gị enye nwee ihe bụ na ị na-eme ya dị na ị na-enweta nke gị
1: So oge bido the business, ọ sị gị kwụsị ya?
0: Ọ sịrọ m kwụsị ya. Mana ihe m na-aghọta azụ na omume ọ na-emetụ m gosiri na ọ laịkị hụ na ego ahụ m na-enweta. Even mgbe ahụ m bidoro akara ka mụ na ya na-abụ nụrụ ọgụ akara ihe ọ gwa nwanne ya nwaanyị sara ọnụ gwa m ọbụ na ọsị na maa ya ha na m nwebe ego na maa ta nke ọsị ya na ọya kpata na ọ chọrọ ka m nwee ihe m na-abụ.
1: So
0: ụmụnne m ụtụrụ ebe ha on Sunday azụ na mbụta ụka ka ọ ga-emewo mbụ m bịa